ninde manu gana uvana ulayo arajati manu avugana ulayo arajati manu gana uvana ulayo arajati manu gana uvana ulayo arajati manu gana uvana ulayo arajati manu.